manita malang muku, alang pakai ipak bato, te gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak bato tam. Mengmete ipak bato jasa tudu, ipak bato lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak bato alam mata tuan. Mengmepu ipak bato alam ata lasu, awin ata lasu sang nasa ipak bato ati. Ipak bato lahu dang anpu alam ngawan payau ipak bato ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak bato. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak bato dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak bato ati amen jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: Oh, Sindomel. Sebani nga, anak mo jika. Ida ka ni kamutoro ng irabo.
1: Tana na dya. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Sindomel, dua bani nga ay. Anak mo bruma, bisiko ng oran. Di toro ng iyo burangar ka.
1: Tana na dya. Nang pun brawan ga dudupnya. Puwa na riya asa mo mo nam.
0: Oh, Sindomel. Oh, Sindomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
1: Oni, denai mutak tu ya. Protek tu telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ng ruut na. Nyujek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na GM mo damo. Pari, dyan niya daru-daru da jawi kayo naan. Ira, adep mo dip lang. Mudip siyasi. Bin, ihang sungko niyong pahadep poan.
0: Gati mo dupang, tubag mati dyan. Lagi bayo hadep maan na. Maruot na. Majijek na kanaan adep. Bakit na doon nakmuchi ka dyan na. Masu api-api ka na manag mati.
1: Asi, di nga na nyajik kayo na ano mo damo. Iya, ako si dia kayo na an sa et mati. Puliya mo tak manang ako nyajik kayo na ano mo damo. Pari, di nga nga eh kayo na an na dupa.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati. Puli puno ngiruun pingat. Nira maan sa et mamu. Pari raya nyapu. Ngumapramin ka. Gulatia nabadamu. Ngan puri dari mangu mutika.
1: Mudamu aku desedia kenaan. Aku dan cikait. Semua kaya deraminti. Semua aku dengurus. Puli amu tak menang kuri mangu ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantubekan. Pagu memudip derangita desin kapak ramang subiti beket nampu anak pihamin siya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya na mo.
1: Kayo adip na si Ed, hindi ada salah. Adip mo dip na tunutana. Mana, subi kay murid darami na dip. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, buncay na nyirot, durungan sa men. Amo